0: Amen.
1: Anya mponu etidia oka ebusum yemfa na ebusum debie nu. Na ye nua ndada obotwe ni nya. Na ta minani ya ina mene medena secretary ni ewo.
2: Wei aye jomtwani Stephen Bonu on the kasa ya ochese no mu enu so betua na na be de chire anasa vice chairman ema union no judge musuntwe sam enso ochese sabrea aban atwa nyina e de ama wonom no ehwa hodo na eda wonom so titiru suku fisi tua ne ade no aye abakosem twa mu so eda aban asibie
3: School
2: uniform. So many things better than other workers as a parent wondering that the Nyamia Dumala in President Mala in Wap Wami. Yura Bosun Chisam, Vice Chair Emma Ghana Railway Workers Union, Nenka Enet Yeno, Afayan Kenme. Oba Himawa Air Assin Samai, and no El Assin South Messing, El Fifi Mantem Ghana Hey, Oba Himana Natural, Audi Kine. One in Esther Asunje, Pepe Paye. Eba ahinsie emua, ebua, eme mpuntwa yepe no, yensa etumi eka. Enunti abri biara, wame epa wa ahinfu, anase si ahinfu wano, wame tu anamobi ya tesa ano, wamfa pepe pia nunu kredie enye juma, na ankwa nkufame na sepo, wetimi wakame, enu otembi ya metu eye amansansu eku. Wale ensewe nina tujua na ebra, wame ya mamre ni ntumadie, esi wahinfu fukra, ewa asin samai, nana ankuma da kwa tosu mienu. Na ochirama, eto nebine sekunya tope, Ewosa manfo obi ad ni jantwa ebade na nso behwem no na empenifo asesu yidi osafata no ketase hye sikadie basa menase po ene menase twie enti no na makwajiji sika na obi a onsemfata no na mde ama no eba sa pra kofa nsem bebre ade aba eno emma asodwu a yepe no yensa entumi nka toba hima na natural di kan e kire se sa no ama no ade eya manso eba ebo oman enti obi a eyi ohina do osafata no wo mo efa ema no Yanti ni samno ebi.
4: Na mi ni sikachi, na me kwafa obi akonwane nyane dia. Na me fani ni wabra mi nwa no wono ni o. Oni bi mpa, ye nyanya ya ba kia na bona jesa ne dia waba bi. Na ma hema afo, ya ya ti bebre. Obi wa no ma akonwano, anyane dia no wadi sikachi. Mo akofa obi di na be. Na kwa ya manso e de kuro. Na me dia me nya sa. Me wo nwa no ho no ma wo mu di bebe ye dia. Mo akofa obi ma so kra, me wo ma so so ho no. Me mpre kwafa obi ni sikachi kwafa. Na wa sa mi bi na kwafa dia.
2: Na natura a odi kan oba ahima wo asensa mine kan eti na nyanya min shop mo fa no credit say na ohefu frokra na na ankoma da kwa jos mi nu asensa mine ono so e kire se wo be se na man ne manfo nyina se wo mu nyina ne enka mom supply no ntu anamo beboa na aka ne ya na onko aka so otu anamo bi na wo manfo anta wo chi ampuntu emma na mpuntu enti eno bae ntu asere wo mu enye baako
5: nkra be kan se ye mi mai saman fo e ba na no no bu ku mai no na de kan no mesere mu ba me ba no ba mo ko me ba Messrey, able to move. Mussum. I'm a
2: Brian Chief, Nana and Kuma Dako.